0: Aikone kaudu kegie sikuru gatao kenagia riko tangiyo katukianiri. Ni ari ora ringi.
1: Asa ndari ora.
0: Ora ari aduda, niwe ucio.
1: Ni
0: niwe ucio. Niwe ucio. All right. Muru wetho medium no na kale bia ucio mwana wa your friend.
1: Yeah.
0: Ni ona tare bia ucio.
1: Mm.
0: Na kaejiga kanika koragwo ke na tukoma twa mungurwa. Uwo tutokotokotora understandika. No ngai nia sokaga kimataithia. Kwoguo arali junior secondary ni ari ya RCBC ya mbere. Twa waya ngai mwana wa gicoka. No wa mbere waku. No le tuge.
1: Ndina tuge.
0: Toigana.
1: Tuire.
0: Oh, mzae eria kana. Na ni mwaria ni roka. Oh, na leo ai kwera abia tigwo rengi tucugurini. Atikiri thina. Leo ri mudo gwitwo gaka ni ka ni wokita na gokana ni ka report iyo yothe. Ni kya beriria kana kora thia thia.
1: Ni gokana.
0: No ndo kama kana gothia goguo. Uria kwahia leo kaima na gacau gaku. Kwa tuikire guku na Nairobi leo gutire itari na na gacau. Na novega nehure to kuga mwana oyo acoke
1: yego
0: ne yumirie okegethe na wake ni uriku todo maudu no maigi na mwana mushia dekaga atia
1: dateago
0: Korole gini tangu kuatare dago kuhuru kago kuguole, aki kiuge. Kato kikiuga tia moto kuetoa wa wajiru.
1: Niku.
0: Yeni. Ni ono adria daki duki abere. Moto kuetoa Joyce abio neke. One kari maundo masho magia tuire. Na wati yodo tare yaja. Inetu kwa. Deda waliri moto kuetoa waruguru. Mwele aki shoka na musi. Na wera tovi kiri ya lugha dawa vifage. Na ile tire midi tamle na midi tamle gwa do meta ga mage katia magale kia school fee school fees nge hamu do na school fees balance hawo gwa na ali gwa gwa thie ke ogeigira thini wa sokwa muru ali na na school fees hawo ya 25000 no ogeti osagure kindu kingioro giothe na ni ukwenda ga convert to school fees we will definitely do that are we together ni kugo data hore star 441 hash ni otora hothira sagura kiria be ukwenda na gaini yao kuradhima neu treda we gutaithiriria hau maundu maku fange ha mundu wajira three good morning help us please to trace Grace Wanjiru from Tasia she went missing on 19th May at 11 in their home Tasia Paradise she is a student at Shiloh Secondary School Soweto kanavyo yes,
1: on
0: Soweto inonea No ya kayole niwo ni uginake urite seure we wajira ri na kwa gate by a criminal we alichukuliwa by a criminal aliyejiita DCI please help us mutumia mwene rugano ruru kana musiari mwene rugano ruru twakora mwana we watokete please on Saturday ugoka guko twabirie ninge rugano ruwa mwana we waku na nijo ni tukumuona please ugoka muthenya wa Saturday quarter to 6 ha DSM place kijabe street wetu na nyina wa joy no kwa ginyo na hali okage korete umona wa kayone na gabi to agitere sia na isito ni sia na nini tera go na gere kanya wale liyo wa ruguru mwire please a shoke on to ikarede to wale liye all right
1: Jesu wa ruguru Nini mamuanyo. Ligo kuwa kameme. Jue kiri ya ya kudhuburile kana kiri ya weshi hivye ni kiu kiumamushie. No, nedira kuita ligo kuwa kameme. Ohari yore, we yumerie. Oke tuwala niri utuwele dhina waku ni yoreko. Tuwane kani tuku watawote hivya. Tumenyo ya tuweka. Ogutu.
0: Okay, mulewe to Joyce wale guru shoka mushi. Venora weho neto niwoka adomani nilie. Todo kuguri tikwega. Kuguri kudu kutai na mamu wanyu, obvious tikwega. Kutiri hedeo kitekira okea, tola mamu wanyu kutekira kia gita tibu. Lewe lela mume, hivyo ila nituwa wajia. Kutiri hagiro na adururu. Gita tibu. Rogeta ukameme kayo gake.
1: Mwike.
0: Nyune nyue moi?
1: Mwike.
0: Mwike kaya murathime?
1: Yeah.
0: Na mwike wega niguo.
1: Yeah.
0: All right, thank you so much. Amen. Na mwana ucio mathite kanitha uriku? Na divaran. Leo mwana ucio ugwita Joyce Waruguru acoka mucii na hari ari. Ngai amuteithie akiyo akiyumirie. All right. Neure. Leo haleo ni gimwana ogedato mero dio ni kisiana. Sia 15 years sirorania sirorio na twasihoera ngai witu asimenyere. All right. Dreda mudo ogwitwo. Wewe unajua hole star 441 hash. Tende taruta thimu. Dreda tuigera dako nawe. Star 441 hash. Sagora itemi yako. Tuinabia, tuinathimu, tuina TV. Na he kingoto le kia mudu kia haha. Leo na he mudu asoko murwa ureitatia. Ale italiri. Ale ta biriha.
2: Ndia eto geithi.
0: Meguo.
2: Shiaku. Ndirarega siye. Kurari na madhiko mariri. Ma chairman wa ICK yetawo. Cheki. Rodin. Eta wairi toariri. Chachi Warden. Natuari ginya bishofu walikuduko. Hemu dhulu itawo rogo. Aikaraga. Endagia garike burudi. Mamu onora hurukete.
0: Oh, polenisa.
2: Tuari kule St. Stephen kashiye. Enderu wogu gaidhia neji niji todo. Class mate aroko maliku.
0: Oh.
2: Mado manake.
0: Thank you so much.
2: Kisoka gidhi na hauguo. Ali mutumia. Hemu tumia mento. Dirales musiaire kana ka wiki no gugatigana guthiguo no ni turamutwarire thibitari
0: ndu
2: andu acio the agaciye nginya hari ha waihubu inu ajirie specifically gugeithia ngamwendagia ngakinake ndirari o kou gaciye na ndu makoragwo tuned nginya kuhumeka waini matwiroreire
0: magaithe ke muno na ngai ameke wega ithe tiguo. All right. Rĩu tũkĩrĩ na mwarĩ wa ithe witũ haha, wĩ mwega?
3: Kwega biũ.
0: Ũhoro waku?
3: Nĩ mwega.
0: Na twĩna mũrũ wa ithe witũ wĩ mwega?
4: Ndĩ mwega biũ.
0: Wee wĩtagwo?
4: Njĩtagwo David gĩtagwo Akĩnyanjui.
0: Kuma kũ?
4: Kuma kũrĩa Kĩnarĩ Hato.
0: David gĩtagwo?
4: David gĩtagwo Akĩnyanjui.
0: Madam nawe wĩtagwo atĩa?
3: Njĩtagwo Ani Wangarĩ.
0: Ani Wangarĩ. Mwĩ hamwe inyuĩ rĩ?
4: Twĩ hamwe
3: ithuerĩ.
0: Ani Wangarĩ. Mumĩte kũ?
3: Nye jariro garariga.
0: Leo mutarani yate na mudo gwitwo kiria. David.
3: David ni muthuri wakwa.
0: Ni muthuri waku. Leo muikaraga ku.
3: Tuikaraga lironi.
0: Lironi. All right. Na ni raria microphone ye chonjo. Okane gathi mukamore wa ithaitu. Lironi. Lironi githitie ria haria kiria.
3: Ha chunga mari.
0: Neure karibuni sana Mr. and Mrs. David. Letegwa. David, mwanira nena wa ngari?
4: Twanira 2017. Mwali wa kenda.
0: Na nginya umuthi ngai ni wa mumenyereire.
4: Nĩ ngai mwega nĩ tũtũranĩtie.
0: Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Haya, rĩu rĩ, no ũrĩte?
4: Nĩ mamu inelo. Mamu wa mũtumia wakwa. Na nĩ se Wanjiru.
0: Mwaiga rĩu nĩ mamu wa Wangarĩ.
4: Nĩ mamu wa Wangarĩ. Kana mamu wa kuria. Niwe first born. Kuria niwe mukuru mucii.
0: All right. Leure Wangarĩ. Mamu wanyu gwathire atia?
3: Kwe ni turakoretwo ni akoretwo atia kuigua wega. Na tugisuggest tumutware thibitari. Na nituthiete round imwe. Na twari riu twathie date ile twari tucoke twari twathiĩte gwĩ Tuesday. Twathiĩ gwĩ Tuesday gũgĩkorwo kwĩna mũgomo. Nĩ kuonekaga ta kwĩna mũgomo rĩu kwarĩ na guoya. Twathiĩ twakinya thibitarĩ tũkĩrwo ndagĩtarĩ ndanaingĩra. Toguo tũcoke tugacoka riu tukiheo date ingi mweri 29 niguo twacokaga riu nie de nie dikaraga ngarari ga jikaraga rironi riu nikuo ndaumite ndeharirie ari in the morning thie ndimutware ni ndiramutwaraga na ngiharirie ngitwara mwana sukuru ngicoka ngiuma ndakinya muci ni ndakorire ndarikuo na tondu ni araumagira agathie uguo nduka agathie uguo maraudi agacoka no hena mwiritu ikaraga muci witagwo purity ni amuonire na amwitaga suso akimuria suso athie ku ndathie nduka ni ndiroka ru ndati ni toru ni agethia ni mundu thia nduka agethira kagura kiri aragura agacoka ru ndati ndanireire nake ru na ndakinyire almost kidu themwe na nuthu niguo ndakinyire muci nigetha ndimuoe ndimuharirie ndimuoe ndimutware thibitari ndia mukorire tugiikara tugiikara kuu muci tukimweterera kana ni eguka ndokire ngira mwiritu ucio witagwo purity tumire uguo tukinye nginya nduka-ini we guthiaga tuone kana ni tugukimuona kuu barabara tondu nona ahanite ta arathuka meciria tuone kana ni tukumuona bara riu ni twathiururukire barabara tugikinya barabara ino muico ningi tukiume ino ingi tugikinya ino muico tutiamuonire ciakinya kindu thaa thitari riu ni ndamwirire tutihota riu thaa ici ona angicoka thaa ici ni thaa thita riu angigoka tumuharirie na ndina mwana uraumira thaa kenda cukuru riu no tugitirire tuthie mande to kwari friday riu tuthie kwi mande tukierethere ndagitari uria gukirima kimenyekana ni megutuhe date ingi riu nie ni ndabidirwo ndaumire muci thaa inya riu gucoka na gwakwa riu twamwaga ngiuma na muci tutiatindanire riu ndeciririe ekuma raundi nie ni athia maraundi uguo agacoka agacoka riu ndeciririe maraundi ngikiua ona acoka arihurirwo thimu mandi ni ngaruka ndimue ndimutware thibita riu gwi Saturday niguo utuku hwaini niguo ndahuragirwo mamu menye ndanacoka riu turakoretwo tukimwetha turamu post Facebook
0: na nikio mwe guku
3: na nikio twi guku
0: ndugake make turaria horo wigie mutumia ogwitwo etagwo atia
3: Nancy Wanjiru
0: Nancy Wanjiru uria uhorire mweri uriku
3: mweri 29
0: last month.
3: Hey.
0: Okay. We're already at 29th last month. No lady yake. Okay.
3: Garariga.
0: Garariga. I call him one at the bis moget and abisake.
3: Edi mwine ni datuma.
0: No atoma. Yo ne bisa ne odroya. Sega to haruka ye bisa mutumi osio. Na it's very sad. Na gwisi horovigi wutagitara ni ata ireri. Abi yagutari. Meti yani gitarani.
3: Yeah. Ndugukwira ndunguga
0: mwako uyu
3: ndukuhana rutarate fiu ni mwako uyu tondu rieri ni aragiikaraga ku mucii wega na ni ndutagira wira wake
0: ni ndanyita nguko ni kuriga ni wariganagirwo
3: ii na kuhana rutaranyito ni depression kwi aragiria
0: okay ngai witu arauteithia akorwo aitu na maitu aitu na avava na avava aitu ngai amamenyerere riu ri kamuira cege haririe bici yothe na wewe ingire thiini wa soko murwa Nyo igira sako muro mo vedera hore star 441 hash. Oge hora star 441 hash. Oko hewa item shagura item mwe mwe area okweda. Nage koni yoko fatara kake duge gwitu wa kengotore ni tuko menyo lage ukon vato gitu ke kengotore star 441 hash. Modo gwitu wa nila walirie modu wa doge koroneta mamuanyo. Umwele twego kwa jajo atwalerie
3: aya nyene nie ani no nyede kuria mudu onete mami Nancy Wanjiru kuma kuria ngarariga ingiuria mudu muonete no agerie gutukinyira kana forithi hakuhi
0: aya bisaneto twamekira niwe Nevyo siyo wika taka tikite tiku.
3: Ei, nevyo siyo wika taka
0: tiku. Mutumiyo siyo niyo ogwe tuwa Nancy Wanjiru. Kana njina wao?
3: Wakulia.
0: Kana njina wakulia. Mugiwa mudu leta njina wakulia kana Nancy Wanjiru. Mutumiyo rona niya. Tata tagitara niyo. Please tuwe rirei. adwa makorogo metere iyo kwao mena adwao na mulimo wa meshiria nota mulimo ori ogina gutire mundu tangenyita kana tiguo gutire mundu tangenyita kogwa ikono muramuona please twererei na tahe mundu weha drato miro muthenya waira na deta wosho kari kai gado ne todo wadu ratu nyitanire nao muthuri yo thaici ni arekia kuoyo ni andu a family yake na tukehoka ngai ate nake nanso wajiro nake noto kumuona muthuri yo deto miro dero dahota kuwalia data ku express arale kuruweta ko siobo makoyo makoyo Muranga county no ni arekia kugirwo ni andu ao na ngai akire mwega hau ni hega reure ngai amurathime mundu gwitwo Nancy biwira ni twawanjiriria na to cicanjaga orona nduru reu andu aitwa macinani ni mambiriria ku secure this information na ni jini tukuhe riboti njega na ngigacoka no tugacokorwo haha kwira ngai ni wega githiguo mundu ugwitwo David
4: niguo
0: githiguo muthie wega mungaithanirie kuria kundu gwitwo Liron niguo ko murajerera ria ta mundu heho
3: heho ne ngige ko ne to komitigete
0: na no David ni amemenyerire ndai na jacket
4: ona uko nuko dai ne ko dai gwa ko na heho kira kuria didaga kindu kira ngiere no nyenda ko ithia ndothe a Ruth 130 wakimare travelers kizari travelers
0: wakimare
4: wakimare travelers kizari travelers ona kada no the na express na nakiri asio ne aruti yako ne oturithanagia wira ni dereva wa matatu
0: ni dereva wa matatu ni urathi wira muthi
4: ndigihotire guthie taru ndigihota kurekereria mutumi yako akoro agithini
0: ah we okire mundu mwega ngai awe gutaiyo
4: tandu riria ndiraino kahwa ini gakoro atari na thayo na ndingiogea
0: akire guo ne ure nyamo jigue gituke wariru ri ni yaku
4: kiwariru kwa kuma kuria gikuyu igathie wagi dendero ruiru kiabu
0: na kiwariru minite atia aga kiabu
4: itole kolira ligeto gwesiria
0: newariru newero ke wariru
4: ni gikuyu na wagige gwesiria ne kuniko ya betie
0: aya ngai akurathime kitathomerwo mohoro ni danwa inaina newe oyo mamuona
4: ona dimo we
0: newe oyo no ni muiguga gagithoma mohoro
4: kumigwe ndu muiguga itho tuli athikeria kameme kumia rosi ni ngija hwaire
0: ah dani akirewe oyo na dai na oru muthie wega I
3: aya
0: aya murathime alright deda vena ba wigira thini wa soko muru era mukere muthi soko muru wa muigire kuhura star 441 hash wa gira thini wa soko muru sagura kiria ba ukwenda tha ici na ni to go convert wa getu kai ngotore uri school fees kana rege house rent kio duge go ikareire akorwo ni kwenda gucenjerio na gira dan microphone iyo ni utorole kana ni naruta wira ora star 441 hash dan utorole kana microphone ni naruta wira
5: tajira ni najigwa
0: ni turakuigwa rugwa moro haha ure muithikire turahura uri kuri
5: umuthi World Cup yiri utura uga
0: World Cup ne nyoni rire rire Mexico ne memaranurire kindu gwetwo South Africa
5: yo ale game ya bere
0: ni maramanurire
5: iranironire
0: ino ya US na
5: US yego bakagoro riu thai 11
0: ni ndimikorire haa rucini na na ngiuma mekwamburitwa igiri ngeingira US mekwamburita igiri
5: megubakana Paraguay
0: ikinyire sigana
5: ikinyire inya
0: mahurirwo inya matine yokirio na kamwe
5: inya 4-1
0: no ma

tukiaria na tukirungo horo wa mwiri waku ithariri ngutwitiriria geni a autogas ni mokire makinyete ko